0: shime shime shime ningire ko kusuwa na chetu cha mitoto alika neo wakamba nga tu stopo wakamba wakamba na mani sana mundo osha vii shipa utonga na hindi alika wakamba mee kutonwe ngamu nga utu usu kata ngamu nga utu kamba na ineka mura usu mungu anjua kana ndi ondo yalisha asha ka yalisho tu inga nuka ina ya kalile mwakamba nganda ikuwa kwa ondo wapapa na yendiripo nganda nambaru ngamu nga utu usu kamba ngamu nga utu kamba ngamu nga utu kamba hii matutiko na palisa dobo kamba mtu watahira mwere sabate ya wito tono nyo arumendo wanano wakwetu katu shairu inambi dobo ngama alide toba nani vumati anjoba kiko wando kawe katule polize shiba tupura mocha kako shiba tachaka mbada mbisha hende vimo wito tono uja wina nyo izambi wabi tutakume arumendo wanano wakwetu wito tono ngatuye pa mwe tutu no ma marisi wetu ucha kako nobe kachikuwa chiki ukura kambura mbena nobe kapuo kambura mbena tupasa no osobana shiwetu mbumabe mguro yeto vini awe itulize osomasa ondi o masaka etara
1: Mhm.
0: Ora usha mwisa ne wanje. Na una mutambo muto re sebati ya mitoto chwa na chitwa chirwa. Kasi chirwa achi mini kwa nunga tushewero mmidiro likana tushewero mmidiro. Tushewero mmidiro ro ha muma mukaya ndo urunga runga mwe sebati ka kuti mbuheri nawa. Ina munya ya tanwa kwa na usha matu chiti vino vina mbi na uchu.
1: Mhm. Oh, ingiyo mbwane na mwenye wa ingiyo mbwane na mwenye wa shibwane na uomba humo mitoto mwisa zene kena iye
0: ingiyo mbwane na wetu hili na watu hili na wa shimene mwishimbeje ucha mwitoto yeto wala mwe mwitoto yeto wala mwe mwishimbeje ucha o mbaraka puo ngundwani mbaraka ndeyi pondo dento nyangu hukura Owa honga diri owa piwa pieto wando wala mume uli imbuto tangu yatuka ina mume ngati sse mwenyunga sani no o shira shi ina kufa kumurungu o shira kavira tavi wali ndi po na pime kavisha ngomba pire ni sani wanji o posi uli ngomba pira o shira tavi kavisha ngomba pire ina kavisha ngomba pira ndai to ni tuisha kumurai na o kuli kuli tuka diga goromendi tu fuku ya pama tu tuka pire ni mwe mai kula mene kuli tuka vi Gambaru kuna washanga, kuna washanga. Alipata na yombero ime, ime yake ime, wamaji katika ime njia, o njia kwa ura. Matumu ni, tutulipu ni sasa uje tuji kwa japa na, neto wangu mimi. Hello yes. Matu kwa namu shikwe.
1: Mhm.
0: Shikwa tara kwa barisi wa tara. O wangu mimi ha na pamo hiyo. Ni sana sana vilata, biabu tu no kanga kukimbia na kwa. Ndima ya itamaki ya kukinakuna mwishina tashaka mbaza jino mitote mwishina tashaka mbaza mwishia kuwa mwishia onjupa kapena shira tashaka mwishia kitu nwa kwetu wa ingine raka nwa kumi mwishina hii ngatu na shikuli mwete tulichishwe ushari mwishina tashishiri kuhu na mwishina mitoto mwishaka mbaza mwishia kia vii menye nguwa wakwetu mwondi mwishia ya kapuwa maichi wa iyan shitu hiyo nguwa sana ochi kwa ishitu hiyo nguwa sana mungu wa ndra sana matangwa wa iku oro mendi angiro jina chulio mkwezo mbuka wa iku kwa iku ya sana mbuka wa iku mwesha mitoto
1: ayi pa iku ndo kango zeto
0: mtuwa hukamje no uke mwe kuhaa mepa mwe uvizambi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi mbi
1: Hani kaina
0: kona
1: kuifara bai. Ogure mwe pa misa ni wanji. Ogwe pa chiro hapo. Tai ngi ngona wanji. Ombio. Ori unjue kashe imora ta yo. Ona parwa kama ko mitanda na bano yali ronge ndo munga kusha mitanda ro ya kuru ya utukupa mahi. Wakati na kuhinda asho muri ro muri thati abitoto kujia mabe umai muri ro mudambo anje matu pre no putuli.
2: Kodambure o vampedo mpe mehino penje yehi on kibithiro on jero yo mapu o manangendo makatiko shiwana o mwenye weyuru no dhambure dha manyando furatina kompako kourama na keetute momurali wontero yoyewo NB

0: urungono mitiri okombudo viungura okorungovi na wina orurama yothe ne kulishangitha omuyashima shiti hamo mbali komode oushambura tuhumbura nji konjithiro onela ohambo umwe ondano ombari ondatu ohamudatu oine odhondatu mbali ongwendiva po onela omudatu ohime mbali oine ohamudatu ohamumbali odhondatu mbali oimwe
1: mwenye waliro mudeo muno vindo vingi mbihe pombago yetu munao iliro upupu okulembo vindambio vithemba chinene kwete chimuno uweru keweye na wino uimba obathoweru wakove Namet Medical Aid Fund ianjo chipatule shondondo yokombanda yo uweru ke nushiji ina viputari oyo ino uwe wingi kove na imba obetu nduroi ino ntengu yokombanda na wina ya mbulo kushi ipire ngamwa yangiro lungo birotu ndwi o www.namet.com
2: nametaji mota ife ukanji okange na tumupe rfm itaya njanji ayetwanji Amiru kwa vile no umuviu, umuhu kwa mama maito no ngunde kaya hato no umuviu. Ok, ya wala pombero, angaba kaya hita pombero. Ogu mba mehesho utu kita pombero, mehesho uvi kutoku hakana, muna kaya ngombo. Iya, opu unanu, meka mbure hatu mwa yuka ni mautu vingu na vyeyuvanu. Bumora raka angipo asen, pwepi, pwepi, siwe. Po Spain na mwa kuma CCTV mamu hungo vitu alikana nji pahere orata karu kona kumatero kaka tutura kano kwa kaina tare ushumunduno munyo povi ngodeke no kudira ushumunduno munyo povi ondombe beka edo thumara na alika vede mbashu no munyo etera ka ushopuri ya mingwe mashu ngada mwashu tungutuka hapa mwe etera ka uri tutaye matu CCTV tu tushi wando ya pula ya kukansela upo uno munyo Momanda handi ni ire rongo rwanda re dikuye. Sina juena kunroki agura ribuna gashay mo gasho. Ai to.

0: Kwa mshivi thirungiri mbemeche ameji yuko vatire wadho hambo mbloksi, wadho hambo mbloksi mshinini, alika nangri chitatu pomotiwe tutu nombo ngaro na hepero, mai haamine mbo, mai hipo matri, na imba mbenu upereke mbiri kwawe inje mwyo kupura tena. Yadho kukara ndwa muyoro, okudha mshinini. Yangamaisha oma shivithiro meyo kuchundo chonje mbo chumbure yuviri muna mathire muvyo na mirongo vitano na muvyo nganduko mirongo hambo umu na imwe. Memu ye puriro ndiro yukura retu ngaruke karoko he maka pakwa kikwenye rako njatu. Mayi yuku mkachi hero. Alika na urungani thumukura woye mwisha kani ni ukura jimaria nupu nungonjo la wina. Wavita vihenga viri tuwemo muhonga. Opu yalu kuwa uri hichu umana karangi handura. Kumakura ocho vita vya Hitler muparanga wehe rachi nene na pukiro na muparanga wehe rihe. Mamu chivisu wako kujaya kura rinu umundo kambembera njoi na hiundundu watire. Omahameno hiri kweji kwa kawaveni. Kashi nene itiriru ongo njola jutu ya njarika ne. Yadho ku chikwiri ya mwine na kachimbuva hangesha dhira pi oku hepa. Harika niwa manano dhofa nonchange no dhole turo nene. Mwana wanjarika nangu wa hindi mashivi thurangani. Shua changolo letro onditi mundu wangu kukapititha uri munda athinga yonumu hewo. Enaro mundu uri uteno letro ninarika na uri.
1: Maraja. Omita. Mamu mudo. Ojimangima. Omarako.
2: Ombadhu aikoka. Pokuru okwetu turabaera po obinambi. Ondwedhu yongombe, ondwedhu yondhu, onjembo, ohauto, omahina yokuyatata, epaha rongombe, epaha rondhu, omukadhendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwadhu moshova kamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubia, nangamwa oshina ashiheshima shieta, onjamo monganda yetu. Nupokuru okwetu, ete shinene tuungula no meva, tuungula no mutwe, ombitu panga navyo. Ombavu, aikoka.
1: Maraja, maraja, maraja, maraja! Omita! Mamu mudo! Ojima, ojima! Omarako!

yethono mnitemba rimeto no murongo moka kalwede kituko mashivitro meki antithiremba nungo mashivitro yengo ngomo hindi inganga ripati omba ngatho kupite mwindiro vedendo imbare tae imba irurura wichani ku heka nga woimwe no mamo hindi ko faxa po ko movero po ko inda ko imila o faxa odo mbari mbari o movio oimwe ontano onela o ko movero chimwe ya o morerombo peten ko first street mine yo skole njoko masae Pupeno longa ndalo ngando nene ombiti thodombo the NBC o dhoratu ya dhehe morongo no juhu pederimba. Pomo hindi kwa hambo umo dhombari ndatu no hambo umwe. Njiro SMS la inapo wa emaila o chihiro service at nbc.na. O mirare umahindi roma shivi thiru vili rambi uriti. Mo morongo me kupevi uro vyombude. Bi mo yetu ra iyo mune nemba no wamu ngenje. Ogucha vihe mavika enda na okulambo. Atuiti makaru vede kwa yenga koruho koro, ngatuka ende pamwe.

0: Ori wewe tundi mea kai ne kuna sere kade sa muli ne kai njere kuda ko yembo arongo. Omba mbe kunche na mekuri sero tukondwa tukodwa mpanta moyungbo akali ndu kai njolo proi kape kepe kepe kujwa akali ndu veri ukura minu kuo veni. Abi ha unjo ko mundu wari uchima tu hiti kati tori mo moyino wakuja. Chima tu hingire mungu sa muli ne kai njere rutenga tenga hapo tu hingire une. Wapinduka na wa?
1: Mwemba pinduka.
0: Wapinduka na wane rutenga tenga matu wako kuhita katiti mamunyo wewe kuhia utupe kucha mimu ingide kuna samulini ya kainjiri hapu mkwa ya kianda
1: samulini ya kainjiri ya mkwa nyanji mano kwa kwendata wakati romo shirongoka hanja kukulira mshirongoko ngo himeri neri mbura ledo dovi ungura do mutanda mbaka kakiro tashumi okumbaka ungura nga simba za koko yungura ne
0: katukutu nga tituti ya riko viha mbunda katiti maya chima tu ingere somulini ya kawenjere umundu wakotu wa nene vene
1: wakotu umuru mendu o hiya kaere kaurimuye ekwatu mkandu okaru petriska kawenjere nga kari lao kaurimuye no wakotu ya ulese vati ya aisho horongo awe vati
0: Umundu wa yukuri lepi?
1: Aminda kuri ya mwishira mwishetu hii mumbidi yoko. Kwa sati ya shorongo kukuri nguina mene ondundunjo nene uhawa nji jita muno. So kumbe kuri le, kumba nyandere, kumba hitio skole, kumba utiro haya.

0: soka no kamariwa mwenja tumba soka no ukuria mu ukesa mungo limbo wa soko kano ye ambaro mnyombo oke ndako kumbana tiwarika kawaro mpufu vetati
1: Kima tu ingire njia skole ini nabano wea mwumbu mwenye wa skole loga faka mamu haka ene vi odhomitiri mwe kuhaka na odhomitiri la rodombe
0: kwe kuhaka na odhomitiri rodombe ambano mbada lilo ovi ingiri sauridi ambano mwisho osho skole naano humo kukara ade hamika parodo skole kambura rumo skole njo shino utuyo zondo vivalero kayaro farangi iso kuisiwa uliri kai maugangu china shia kutoka na ino humurwede rupembi munu Shua hitimbo kushawa hitimbo vivalero kushawa ungura na wakushawa ungura viporoporo shua hiti uliri parodo faka shino usaye zapariyo faka dao katiti zondo mahongero yao katiti nao yaroko mawa maroko ujirina yao kayari wakusha moto orora ena iye kwa kamburi ya vihe ulireo kaonja momu nyombo uri mara hanje mahongero mawatu haka ene nozo mitiro dombwande honga na wa paro wa pari yo mitiri nje haitupo faka mako biology paro mitiri nje haitupo faka nje mbora mkuru nji asipa hongo vivarero yaroko mahongero mawashi nene Roma wauri.
1: Okuja po po tu odondo mbawa itupo ngandupo mboro ichanga pi.
0: Ngandume yo vino me mbonda tu nambaki. Oku chonjo mulongo wetu ne mbumu shongere 12. Mbo atu sho mulongo.
1: Chua hite o mulongo mbo ari o mbura nyo achangwa odopende de kupekuisha uende pi.
0: Todo pende mpo de henji pena wa petapi. Yo faka ho chidi hongwa hechi matu shobi barero hino. Na wa situ konji sana. Hanje ruroto ruanje na mba anga ushambwa ya mtu ndizo uka ya kaulizi. Injo. Ay, imbo na waka
1: chite
0: lilo mundu wa. Haa, ruroto ruanje la rukua ya ukarironga nganjo mkupango bandu. Tato ruroto ruanje shomwa sheulizi.
1: Abana ndo apende chida piti kare ne no kutura ko nga ko kero nga ko murungwa ka chitavi
0: Simbo na hime sere kare ru mu muka hinwa Injo shimo taro munyo anjo muni mbaro mundu ngomba sero ina kuri honga Rere uliri E piti e akonga nde kuyo e aruka shinta kampo E jamba me ngo kalironga nga me chitivi e fekana E apo podombanga Ya pomba nga njiyo kambuku nji. Tetro wana chiyo ba pamba kura mangambe. Mabe podo. Kwe mari wa kukeri honga. Tumoru tetundi. Simbe amba po muna nemba haya kutuwa po kushaka kodo. Faka ndo nda shina mbiri na wanu. Harika nane yanga usha unji vate zembi ende ko. Ko se itafrika mbiki rima. Faka nji njimba uisa nji. Me yanga usha mbika unguli embo puno. Puno. Nga piki honge mbe ibari rompi. Mwume nungo wenji ndora nabi Po wenji hingiro mambo ngumbi hawa ngero puwe pipi Nwe haa umbo Ea teipu inju Pao rute tono horo wana shumwa wewe kura mama epo vimari wa wangu keri wonga Ingu ino hongo mwe ya pangu ipumbe yangu ino wenji ndoro mwano mbu ina ulimi Hange no metu wapo na watu hokusha Njimba uisa marame yango usha ngunda mele hongo mbu unganga mbu imbiroro ku okuyerango orongundi akabe njibatira uri yokabe batero bandu mbiri mu myano mcho oruro twanja ruya ndere mpu
1: Chirwanda bano munyo uri mu rutuma sokenda ku murongo chi TV uri pe kuja mu sokongre unganga ka kopenene
0: Chirwanda ndamba emuno nambaro hi chi TV esa mbaya metoke yaruka ku skole uri kuka uto murongo murongo mpu Kushumia kwa rungu mendo mpote na kwa nje. Kushumia. Simbe ya po shumia. Muda ere isha karange ke nishangize kwa sole njo shikoto. Yambo. Babada po muru mendo shurusho skole ya rimu le buhi. Muru mendo nge njika mbura na waulirimu skole. Babada po shurusho. Patiri nambande nare jina kuze mburuka na waulirimu maromu ya pa mshivaro mterandu. Okay, kamburwa nei namba nombe apo moyo uja namba

0: mweza usha mwuro ungo shima wakati mbo edu mwuro luturo waka ndu mwuro na sendili mwakutu mshirongo noho mbumbe wala mwwe li changisa oruparo lutumbi ekara na mbwe pura tenepo na mbo na mbo na shima iya mweza usha mwuro ungo luturo kaneno waru mwure sewate na usha mwuro lite na rinde rongo okusha weto aweta mwuro shirongo shito poro mweza usha mwuro ungo Avenjira ere peno sereka detengo andu shimbundu ndorutumbi munda wa rongomba ne hezu no rutuwa mbano ne manyando eri mushito poro ku patumbura atuorongana no akwetu mushirongombo akaenda mu bavaro mirongo bitatumbwa tu panunga tumbo kamari wa eri mbai mosera ndiyo wana shemba tupakere itu fure tukapura teni atume kama atiko shito poro tuka kaa poi chitwambi penonga vana andu vaya tuuna waombu vera ndisa mbuwe ungura nguwa hatate mbuwa hatate mbanda nguwa kuna vina viwa shinene mbenjisha tela na vi shinene uli atuka kaa rape hori ndiri oma uwa etatu payori shatano uro yunguro sonda haripata atukotoka ito kotoka ependu kilwe munu mbuwa ya nambano matu hama vya kwa kutu edi oronga pero tunga tupa huku ya pamwe tu sana sana kambo ngalero tu hama aturi pura kusha namba ama tushitivi atu shambo ya nunga tukuni shambo wa kutuwe wanongo he kituwena kutoka kunini atuse kama tupa huku atu mbo umaliwa noho mda umu atura huu au ya tumbo ulorondu mumu kunini wambi pana tia teshi wakati hima tu isapi teno muka endu umunene noho muramu ainde na na nao umu yunda wikuruna ambi haungulisi watu shambaya nunga tu ningiro yi tungunda atu tizire muimbo undoha wetu mbi matukunu mbi tuongo undarata na unete na ukuwa yetu konjiso kukamba ino uputo otira mbu
1: uwe shimu kambani onji ya kura manjo kambai mautu kungurei
0: ai kula mango kashundanga tukamba tuto kuku na tukuno una weta ukambo mbanga tuto kunguro onjira muma tukuno atunguro onjira tuto kukuna tukuno onjira itupo mana kuja ne yakalira mo muma utirombura rwe ne chito kunu muma utirombo moya no ali mwele mbio mitenga ombura mpo tapemba tura ndisa mbwa tumuno utamato watumuno umbaruru tumuno tu randisa mana tuka tulo kambiko atukunu na wanoho atu yanga mozo nganda tu ngulo upaki atu halari samoa kurundu mozo mehe atu tuna nganda mano atu shine ni atu tukungu omeza anjo mkwe tu mwengwe likutangu kushikuni nonoho eyo nganda ye ilimbo popezu kiriwa hakututo mea watu oroka kiriwa hangu watu shiemele kushuru na ya matu shasha nini tuku shasha unawe tumba tuto kushasha tukara atulipura usha mbaya po namba namba no hilo mundo mahia mbano ongo nga anjwa mbina mundo walo ni mutuli na inu atumunu mbaya nunga tuliame mbuna kwa jito mba pira usha nambano na ito ato nongo zeko sereka za shimbundu mbano no hewa uto kutupura tena popezu Uje mundu eme tuningiri epo mpate rono. Uja tuliyama atupa heka hiya yohumburu. Kako kule shinene na imba putuwa utuwa atupiti mwindi. Atuliyama uri uja tuka enoretu. Atuka amba mbu aturara atuna nolo ndara tatu mbo uso mbu atupa honu. Tuto kututira namba hindi putuwa tenga ndira lewa toho. Ya yo ochi o oshundo shikuru warumbumbi nawa. Uja tuto kututanjo mbumbi kuzamo shundahyo kutufa hape hile tumbo na marandi no anjo mutuli no ngapu tukuna mondi atu unguro chiku nino atu unguro zonjira atu kunu nambano tukuno huku nino uvali na mba pehilo rama mamba wetu pehi na paro yetu tuwa uto kukuna mbe osere kade shimbundu mbono nambano hanjia lia mapope na ete shinene oera no nambano oye wetu mbuye odonjo ambara oshu kwa kusho odonjo mure pendukira peno odonjo ndatura uri na mushirongo

Basho ma shivithiro ondiro. Hovete o shitambika mavango na Albert. Hiyo nganda shipetegera. Hovete o shitambika mavango na Albert. Hiyo nganda shipetegera. Ondiro. Chima mudhu yorato nene jwe na hidundu. Ongwa kupumutena kwetu. Muvedha. Mukadovandu hidundu. Atu shivithiro ondiro njiko viwana. Mbio shi wanashaka muhanga. Shiramba. Washi wanashaka muhanga. Washiramba. Ashi mupapi wa shonga vivu venao. Koshi wanasha wakandanda. Kwa mathembwe ashihe. Koshi wanasha karunganda. Hongonekwa. Koshi wanasha hongonekwa. Hia kaere. Bongora. Kanji. Bashangwathi. Kande. Upendula ureme na kaukumangera shidhu. Kena mwinyo ya mwine kahiuva kaute. Mkwa hima muria mikashate nyaka urora kathuto. Okashi mbuva shadhira pino shiwa na she. Koru nyaka kathapano shiwa na she. Ngondi mungwa no muthe na mkatha pamba. Kaituraka putfadhano shiwa na. Ora tawandia. Otone kapita no shiwa na she. Washuwa thaneno mhokwarika nezwe na po maedhu kushitambika mavango. Na Albert. Albert. Hiyo nganda. Shipetekera.

kiruka ende pamwe muthwirwa o karuvide kuenga ma kekaenda kumulungu mwana mboma kekaenda na mbome yango kusha tukaende pamwe toho tukae nokuta kusha hapo nombebi na mavi munikavi oi na mavi munikavi nabara chita ne o shomuno kubaja matukaende pamwe ne mukwetu mixing washo nje wako yenda wai munda mbo hapa kwanga hino rumu waka hodho kushu vina mavi kamunika vina mavi shitivi nambana ve hino kushu woku sha osho mutule wa maheke nuru mwenguri munda mbo na osho mundu wata ndo kusha moshitivi nje mba uri nwa mbo wakwetu rumu mbiri munda mbo wa maheke mbo po mamu dhele kushakako mamu wangu kakano rupa ponondo vishi tuwa mbiri mbo nushinene alika ni nje mbo himeo kujira ushakako kakazo na mimba mbaro ngere ngai nuluma mimbi nokatu wo kumatumulo kushanga matungura na konga kako zifara ndiso kandu inga matu shiti na ngurongo bamba emehe unani kusha hapo no edemo mbutu liko kule oko na kuno maya oko no mara ngatuye nuno mea ngo kusha munji na ile kusha posi chino binana ulume binene to mbiri mu rukondo apako otuveze urutu the ulirito tutuli pepa kombo pepi mehe ndi shinga akalira odo ili wabapita na avandu ngai nuluma mu ya matfipi oko didama opi meho vishitwa viura ulito holomorone lo hambo umwa oimwe ombaro muyo oimwe ombali oine ondano hambo ombali po hambo andatu ya nga hinurume munu andu mamu angu kumuna momis Namibia nji doba ndu mwara ndu karata mehe rutenga tuha nubiri mkotonga ndatu

wuda na ma yuwashin gen gono wina akoto mabenda ko bendi ro meri nani ndu yo opal kids rongo mainde mapekara omukandi imbuye o kasi vibe kasi vibe pa mpona.

0: Ina kene rumwe ko vandu vengi rumwe tusha okupatathano mambo okupatathano mambo ishimwe yo shinenge rumwe shishivatiro vahongwa okukaononga mburiro muoveni okuuto kushuwa kushapo nunga hino rumwe shimahingire kuno mundu kino kuhepo kuhingira kuno mavenge posia mahepo kuhingira mwano rumwe mbumahepo kusha mara itho munyu omundawe kushakako mimesha nei nomena kushungwa shimesha nei namano veshuwa tala omwanombo uithano kusho dipeita nga hino rumwe meraka roshingirisa nomo pratine ino mwano mbuitfa pewa shima tuhingirire o maithakisa mambo shiri shiri ino mwano vingi ombieni no kunguru apeka no shimo mbashimo shima ishisha kaka mimesha nai ambiriko munda mbombu mawisha ii pese kukara na apua mimbiriko shimo mbasho shawe shima ishisha kaka waka pese kukara nai oyanja oumune we auno vinde ngo vimbiwa tora bima mupata sana no wakwenu nambano kurama ngumbe eta kuindi ngumba eta kuindi ndi kumeoko rugondo rwa kunene onguli ke shitorere kavali ngumi yango kushatu metupeka titiru shwandu mbuma bekano shishitwa o shova hongwa o mbuma eka patathano mambo pothe ali anjo kudha mudondondo ngandu mudondondo nambano ke shitorere injongo no lika yamika mulo kusho muprati nene ma unjuko vesho mundu kutwakala shinene no kukaenda pamwe okudha ko rutu runa nzondo ndumu konjiso kuta kusho hangwa mamuvatre mundambo injombo
1: Yes, oh, kakai mundu wangu mimi ko jikutu jo jwana mo mahate nyawadi no o opombo kwa ndo pe ha o kajitore ka mali kuna ko gandaji o Namibia National Student Organization ko pio nanso o ni jinene mo ko ndora ko nene jo mwa miso ya vero o opombo ko mo pe ha mbo kuma turu ja batu ko jiso ina o no kutara ko ja ko nunga hino ko ndo yo mahongero e to jo mitanda maji nne kuhatira vi o muhongwa nguri pondodo rosque to kutu ngira mo mo yimbumba po mtu to tungi peke peke ihu yete kutori kwamba ya o chiga peri o mbata sanu ya kula ma kujiveta ke hiyo maitha ni kunene regional debate competition a njiri mo kutu wapo wapo o skole ya puto langa mbata sanu ndio iliko maya jeri mbiri mbiri na yande ngati jeri mbiri mbiri na yatano mbata ndia apolonga ile mo mi rosque chamo huyo rosco ni rumo ndipa pia tukakara nalo mapeo mara sana nje ika tupuka kana ika wala ko koso nda rumo heo le selina ko kati ko rosco ni rumo nda ngura nawo genda ke ore selina o para sana yo kombula nje ko chitwali nayo eri no rupa ndiro dipeita ro ningero mapata sana no ulidi ko jiwenda o viungi to mbikara po ko kati ko wahongwa po ko kati ko imbomba yari o po fio mbura nje ko era ko rupa ro kwa uchari lo ondodo kwa ngoku tara ucha hapo lwembo titi chua ingi ondodo icha ile kienda kwa ondodo icha kienda ondodo icha hapo pale kutara ucha hapo ngai no ondwe tumbo titi mbi mawe ndo moko ka mori no rupa mwindi ino hamu kwa na imbi boja kuna jitwa kana no rupa rawe kiyo maitha ni no public speaking o public speaking o mundu ngai no o kutoro kwa mwendo mjama njiro wai wehungi kwa chileta kuna umuhongwa upe wa ehungi ngati upewepo kumachangire humgire ndimaka anja kojileta ko murungu wo banje wo ngo mbepo wa imbo aprati na lemba kakala porwendo o yungido ga no mosaka ni kuno ma hongiru nge anjo iyo ho minista o no presidenta ko ichuka peke peke nji pita na ujo speech anti le hongiru li ro kojileta uja kuna o presen noji hundu bo titi maita tere jinene ku ingo ma anjiro ma hongi unda o ijo debate ini aya tatere po ya kurama morondo nda o kula kondo ndo ijo icha mara tondo kondo ndo icha mara nambari o chamo moro skole o chaji mari di changi ta kuinde para tano yo o inapio o ya hanika moito ndia sanango kakai ni ngomo kurate
0: Aku hepa chini na mbano wa hingire popu na hebra mikumera na kumukoka washa mena akushanga ino rumwe shima tu hingire opolona inyo dipeta matu yusha ino miano mingi ombie nino ku okungulithi wa pombo mwano mundu wa uhe mbue nino kushakako ndio ndi maru tara kuye na mbano nga ino rumwe usha matu thukusha vii otho styla tho dha ingo maithakatha nino wa ingo mambonga na mbano matu yusha pena inyo policy debate o policy debate amika mbro kushatoho o itara chini ne pondonda ingo odoveta ndheri pono kushanga hino rumwe madhi unguravi o vandu wengi pupe kakao pupe unjiro kusha utho kuhepo kuhita uko toshinene kutara kukusha hapo nushiri ove shumosha na uno ovivali rombiri vio uno wa shiri kukusha winambe viri na unu mwano no hombi mwono kusha gai nurumwe mavitho kuungura atuka kane njyo public forum o public forum.

0: kuhora kumainga mai pamuka aikuru ngandishi mai kadiro pamba huru kwa
1: Yambano mungaro shimu na njo mushita we horomende iwa tere ya pigu sha purume o makuatiro wadho po shimu na shimu hena ugu sha thaitha

0: kumbe na ya wime guri yange ya jamu uwele mu.
1: Kwepa.
0: Hata kwele na.
1: Kwepa ndangi ngura ye wina nga hili romba.
0: Kwa juzi yange ya kanaka kama kaya mborika na.
1: Mwanyo watate.
0: Masonga kimu ipo namu.
1: Mwumbulo chikuwa ya makaya.
0: Makaya jiposa.
1: Anatima tupa hitwe kimunu watu nyanda.
0: Nyanda kwa mwasamu seta mwanamu.
1: Ndino ndi miripo imba umba ime ipo sembyo. Ndino ndi chitamba mungu kalisha wali na imbe zambi imu imba umba umu uli umeta na uka.
0: Ok. Ati ina.
1: Imba umba umba mawe hakutona na imbo. O mnyenge mbino. Imba umba
0: umba wango mauli.
1: Iya. Mwenge no.
0: Ati ina.
1: Aha. Kanda kanda kumu wango kuningira.
0: Kumi wango kuningira.
1: Pili na wandangi.
0: Tegere nao.

yapakura matu ya kuinga ngiri mama changu utiaruke kongo zetu ngiri mama changu mama ejabi uenda mini kwa changu mba unji mini kire rumbira nje mama changu mba inji kwa na weripura vi chokopath kandorodhu no mwangu wanje Natasha vena muhona kandorodhu na kari hungire kandorodhu no vatena kwa njemba setni wetwethapi kandorodhu na avihe kandorodhu puo yavu kuwe nji unja ya ngiri mama jangwa maisha naonu tuangu kuretha na kuru yako dhungu dhina tukaenda nao ya mbe jimba tungamani mihili uringande rura mbe nge kupo dhombo zirombari ndatu shatu